0: la yaga wana yaga yala
1: kala mini
0: ay wala ada ada yaga
2: ay wala
0: yana ay wala yana ay wala yama ay wala yama.